Bana e boko tanda ko likola mala moté. Vule kono ko karaté, boko tanda ko. Boko tsape bibole wana, boko tsaba sasona ngai. Boko tsaba mbango e. Mala moé.